ndani ya rumba Owor Ominde Jasuba, salimia Samu Akiaga pamoja na meya wa Nairobi Bwana Geoffrey Majiwa.

0: ama kusipna mayiguri o o o o akumana waya manusipna ha
1: esi puchi
0: kumikanyo o
1: sibimuzo na kibi